Simon Knight pa ako magpa. Inos yung lumik sana. Awanas yung lumik sana. At ang soktokak at tunganak to ay angayak.